0: Ilomon longa sedi nijerwen kagenya Emma YNFM.
1: Asho lengo le thiri kisoti lo singolo jo oljora le lamkoro kigere mo rampala ngolomon bala jo kijira rampala ngolomon bugata PK.
2: Kabisa bwana ni wiyang gazeti na jela The Standard. Narolimu ni jote headline. JKIA. 375 billion shillings deal. It is chivayo. Yani, ore maswala na yusu nge wanja oondege hii kitoke loshole Kenya Jomo Kenyatta International Airport. Nere jugi ore ndil opana graya asi ndoki na jie expansion ure innovation pe hapa narina kuwanja wapiheto bide nkutiri pairs ugu iti nopane iyo ni nere jugi ate paka kitu wapa budget 379 billion billion euro vya nini miungu muyara neji it is chivayo njere lele dui ulungani lolo shule Zimbabwe ujangar nenye wiknel chivayo ulimuni ajore rui wiknel chivayo no ulungani rui la mo moni uleng testeta uze lolo shule Nairobi neruduwa yushi agana aketo lingole karibu uleng orais William Ruto nilimuni ajo ure chivayo neruduwa yushi agu liru kiti tofauti tofauti uunguli kwa pi neji ule na avelo na batarashu bebu hii aanya nopasi inarejuki ya neadani yopana rejuki shori mito beraina kuwanja uundike yelo ushole Kenya itiwe na arana ngataka homoki itobiru mupangu meshomwe aisho elelu ujengar ninye wiknel chivayo meraa ninye ola asa shu ninyo shori inatenda tenebu neji ule inani rodolu ajo ikilikunu kwa maswali kumoko lenga ajo ikitiwe na kitudumu wa kena toki aisho alikaitu ngani wata kese nija maswali na ikili kwa nini jono wapana ikili kwa naki ya dani amwete juki wala wabadhi yon tokiri na agra haya uti ya dani nite juki ni agra hese nija uti ya elojo chivayo ndokitu nkumbu kwa leo ntuhunku wapitwa fauti itini nyoshi ya ngarana ikili kwa naki ya jonyia seta wala ngani lija loji chivayo shibu elotu nilotu steta uzelo ushule Kenya ime ngarana beru ushuki mpisha yebo itarora is William Ruto ime ngarana beru ushuki mpisha yebo iti steta uzebo ito la omo davadi nijino wala ngani ele la ormogo saitu ungu liku wabi ashwagrae ulungani ushiki likuonu wake ene anarolimu kita naziri ya mwete janaziri ya mpeji ngwani Zimbabwean fraudsters firm secure stake in JKIA deal njere ya ngambu nireana ulungani waibungaki ushia kato ungulungi ukulia niki likuwa nishoreki in fact tulimu anaziri saidi uoreke sin karibu miru ibu ngeyoshe leto ngani ujia uchivayo tuungu wapi tofauti tofauti itini nyolosho le Zimbabwe teneba kesi ulusho na otanikia na South Africa ungulake kwa vi nilimuni ajo ure chivayo ene anatolimu ninyo naziri na kejiru ulungani na iaruni ururiki mokosoni wangu liyo katiti nkumu kulengi na homo kesho projects nitu yas wangu ito ina haima irobi ya ni wangu liyo serikali ni wangu liyo kwa pi nijiriwe na ninyi yuwa kengara ngamuru losho lega nya ae tarasake ndil nijana urobi ya ni kumu kulengi hodu nyatanya kiyo baadani itangara ki irutiki mokosa nijo nana watangara ki siye jiruwe ure na narobi ya niriwe na kato pona yuwa kengiriwe na kia mirta ina kawancha endeke amu kiyako na nambu ni nairobir na ninche na i-control tukulio mwana kesi yote ya naziti na lomono uti mpia jare ipangwa doi obolo wala riko kulenja ma Jubilee deputy party leader Dr. Fred Matiang'i tenebosi secretary general Jeremia Kioni urukuli ya kariko hapo nui lepelepo lenge ni shoruonyo haji ure CIA tenangata nikitu duwaru kikulio ngule na jiruwe kia rairu fraud ashu corruption de CIA o ngepandini na graisho ngepandini te loosho le Kenya aisho ldungana leme njele loosho le Kenya ashu ya mertaya amirakir kulio tukana kohorta mwogo sundu nguli kwa bi niju nye nyamali sabu kulengi na nakela ya wezeshe ndu kina jii katels te loosho le Kenya niji nye ndu kina eme ngore na akilutu ya we nyamali sabu kulengi te loosho le Kenya urakesi te kulio mwono utia na zeti ipangwado hii Jim Wanjigi olariko nile njama esafina Jimmy Wanjigi alimune jwa kaumu nilungana lushole Kenya minyito any finance bill 2026 amwete jori na budget na it is debt driven yani yori na budget ne sile sapok tena duo budget alang rubiani na atai na hapo ya allocated ulimune jwa wore na budget mpesa ini inungwar mpesa ini kisuri yogira lushole Kenya tenebo mpesa ina igiruki ena budgeted for tilari nejo na ore nesile na ikumu kuleng nimeshi ya biki ya budget na banige sile telo shule Kenya tikulio mwana kesi yote ya na zeti ipangwato yuri minister itashiki tenangata CIA Energy and Petroleum Cabinet Secretary yopio wandany alimu nejo njere ore diesel nera dugu tu unji lingini tomon nejo ore inana abisida yulenga ilara na telo shule Kenya negra nincha itete ya la serikali elo shule Kenya negra umunilungana lulo shule Kenya ajume

kenya mal era marare ro bare bare na gele weso na ro sura to loi tai ta kop kop county na yang kare na ro go e bale na gre bano to ka ulele county na yang kare na utem ru na ki men jere jere bana kai bu ngori yon ku ya ole ge jabe den go na te do ya e re mena ye was re le county na ulele mo le ki namba na ki sis na gre da mana to ka ulele Era ngori ye gawon ga frele ka unje Samburu Jonathan Lati le li tangara gamba na gamba ndelo ina ka unje Samburu de mayu ga belo shele Kenya

0: karibole maisha kuna tukio la mwana magi FM maisha liga jo ina rona kanga kanya na mayana na shirona kanya kanga kanya na mayana ka jo no Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu Kenya mal era marare toro bara bara lewa songiro nara osora tolo itai te kwa pika pika undina yang kare naroko yang kara ge yang doro ni ora bara bara ndeme ora ima yo e bang urana kela raba long gari ndine bolo abenya namuri wa e shira kero bung kere namuri wa kiti la yole nduto e be bang unaka ndimuri ki yole nye e jo ke gre ge nanga sara ni ndo mbi e shira nyong gari ne tine bung akara marare tonka ulele ina lubo rengo ba
2: sa yele yole kana yo e ada nyamali sabu koleng ni ki yuni ki omoni lari kolang or bung kere lang kiti la le nya ki siya ge ngora yele bara bara Meraga dudung garin ing kejepi. Ana sebab di lalau. Rusia lebar barang nala dengan niar tam kiboye. Kangiti. Nara sayu ni. Bara sayu ni onusu kiboye. Lala agak sebab ni ana sebab. Kaya geng orang inokop. Amu ada yang kalau na bagillo. Orang dah iser ini sugunya lo kere.
3: Kongar naga jual le noseli. Eba sihin garin aji nolai dai. Oleh ni geng cerah. Karena ado. Jua eba lebar loi pandi gua sungiro. Nila giro narosla nila berana nungko jeral loi dai. Jomu esimbuwa. Neron daya baiki.
0: Eke mentete tene bunake ora bora kulina muriwa asiba joke bunaka ibgen kori yong MC lina eliopa lina muriwa kuya wale kijabe rengo ko na tichitoi tolo lilonka lisono tikita bona bishana ore kiligonele wai magiti ya egra out MC lina muriwa ore kore jana shata ejo milion kia sina maendeleo ya nabe jingari kore ya rebana lilo bora kula riko niliopa ejo kenyo keta aramate ilo apenye na muriwa tolo bora maendeleo e munake enkira bera ro bora bora ni Tinarishata ni pamoja sana nyelo MC liopa kuyole kijabe asiwa jo kitoki adina geste misiasa ayongoro irigori na muri obo ina muriwa kimentete biru na wira baga toko na kara mara dama inteleo
4: mire nadia manara du mwoko nai ama na mene hui na ene hui yoshiai na lang ba yinu ya suko kisi ya kaida praki daru baribara yinu suko kwa nesiai mire kwa baribara mire nani rubiri ya baribara na huiri na rake elake wende nami rafasangi bimunga wende lo mwolo yin wala talika ilo seo ila na wa suku mara seta wa seo ahame ni adia ni wa suku ununi nera adua la wajinto muna umwa nake ero ni nyamalala ntodi ya gana nipo nunu kauti ya kira ilo biblia ayikunjita na ile kita amba kangaina eni weni ya wa yanmiru kia alimana muu amana ni jala umun ni ibu jembe neva kipele kenyu ni ndo kia umuni nyati vinyo yata yuko ibu dini nye
0: Ore nage na ke tolo mo ngai na kaunti na yang kare na ko na ke jiro ko mo njere ere mena ye ne glu nore o sen ra yuta ina kaunti na yang kare na da mo legina ilo mo na graita mo na dina kaunti njere kala meta era mo re ora para go tonga ulle ibo na ilo sene tai angro ke one jo ore torishira kumo kolenge negra angoro yonu tolopi na kaundi tadawe ya bunke senede magana kula mwone grasi wajo kilo nakari yenge shirolega le senede rengu kono shichitoi tolori na longka lisi nilo tikita mwona abishana
5: maendeleo ama na mnagandi
6: ya kaja raja la doko ya ima wajo la doko ya sana gorgo lele kako wara wa sana gorgo lele ento ni nangana na lingendai wala narishata na William Ruto giti al wala nano 2027 kalori ya mwuro lori gale leseni kake mikindo kia atolu amwani nga shuluka nakumwa kikirajo hoi medalila dama medalila dama medalila na hati amru eti sene na gira mwuro kinta europeani ama adi mwala amata mwuro kinta naro county 10.8 billion no laro kakisha maida yetu bitu mdumu na europeani ama angule na agra amaniman kangite enara inoto na europeani ya neago wale ningogo toro mwuro wakinchune etienye ile kazi ambaye le dama anafanya ni kazi kubwa sana
0: Tinikubona kato kwa yato mkaulile kaundi naga Samburu naga jolo mwani njure hera mroye kwa noru gafuna yure shiki kaundi ya Samburu jona dhalati lilite Ejo kenyo kita shukata nywa hapiki ngiroshi ya ramarare tina kaundi ya na peji ngerikore Ipamune lo gafuna ya imaki ya legili kwa gra ipide uriki mojino ilake shakila nyana lisiasa O gra suke nye serikali enye to mkaulile Ipalina jo kera nywa naka ya unki bila kinyata roba ribi otesho Tinikubona ke oramati lo samtina kaundi ya tuto na ali lo siasa ni roti mkaulile Majo kekere tapongo tapara kuto tina kaundi ili majo kipuna ke aine nengatengu kuna tiyadu kwa ya wala ilonka lisnyero tikitama unabishana
7: kore samburu kiri dada kuya kaundi ni takati mdaka antuko kore jisipeji nae tera mungishu ya kenya misima number one kore mtokisho jelkulu nangu samburu number one mara number two number one ya kenya misima number one ya kenya misima kemoto oko olo kuhite number jepe yulikia kore jisipeji nae tasa vaccination ya ngera ya kenya misima Naye tubuno sasa kanya msima samburu number 1. Naye mako kusina ndia alaga sisuka deba amo meyu ka bago. Naye ko hala yule ka maranga na nakura. Ne chora sigino ka bagas. Kor babu le lit gamana na tu moji ne ishore ki acha. Na tu moji ne ishore ki wamba. Na tu moji ne ishore ki barta. Na tu moji ne ishore ki almarma. Moto ko mwana oi bingane le lit inyatu.
0: Ore na ke to ko le mona ke jalo mona jere era bagu ha ere shara be fanga ka jama anang sere gran ka yanda isere be bori na ke jumore wenki ala en ke roja ne na ngwa yem bonga ina rashi ka undi ala ke bi re mai kwa be sara le kurare gra ai balle en kurare shi woro ngashile nye ti alo ba shi na be gra lo shile ma re ngara gi ngulu goni na miretai ere kore na miretai ere kore na lo to na ke nga Ori kiti kwenye le, oye maka nari kwenye taka untere kaya juwa doye, joka nyamale alamare lo show le maa, na kesha, nipa nguna kulo show, ajo kiti. Jena nga kisele ke, ori kisele na lencha shosa.
8: Uwe la rewe nini taka jia, na agolopa ya nyeyo na ipidio. Ama doru mweruo, leme arwe nkita ni natia ulo, neme mita natia. Owe unu naja yo. Tata uka mi aru natia ulo, nimi mita natia. Ama rewe kulufa ni miri miri. Taja baro maasa ni, melola yuni ne melonyo, ne melonko. Kai wanga ya longa nkare naro. Eji nala inga siya mara, mweji neti nkishu or maasa imu. Murta isho na uwe neja, na uwe lupwe ni na itashi. Wale kwenye lupa ya nina? Mara uon. Ya siba aname siba? Eji wale kwa itashi yegi MCA na inga siya kena. Najo, eranyanga pa no yono kwa wale kwa sinko liya jamada ulo lundwa. Na yone bele yonilo sinko liya jamada ulo maasa. Kawa so moda.
0: Wale nake tinari shatani pangwa ina bongeje toko jolo apinina nga jama apenyo kanyangu yankuluko na nyamate ni bori njungore ashupe bori njungore yesulaga nake teriko ure ure ngale nga jama ape mitu naka ashu ashoko akuli ajik na mwanyi na kaunti nyoro masai
8: aya wale zaranda itika jiado kaibu obo niyai yembe jate na itamai na jo ngaye gerundi teka jiado na kwa rentai eta isho kishosho agila totunga naku negila kiki ya mungu nuko ya babo koko nitimira nebo nunu ya umuntai tatu wa mura ina iliki nuntai wale nana ingwa na ikipia kame ori na mu telita shi itela ikipia governor, senator, women rep, deputy governor ngotonga inia na nope ni na jumao metiliari ya na kilesikia na nope na wale bingu na nana ni bogo tukinda ilo msafara na hiki omu mzatenga nitaju o tu tanawas mabimbi rimbiri ya mkwapu embo to yoma inyangu
0: Sara Lekorere
1: Steven Saringe
0: era parana ora isule muloto olo shele franza don ko biolaya e bungare guli ari ko ko ngwa lo shono ba shete se sonal lunga ten to mon e bungita e ti lo sho e magba na e bare na kan golo gnot na grai shege no en to mon na na to mon lo shon ki twa ka kar si se ni to mon ni to mon na olo shele kenya ti na to mon ti lo buna ko lo shon na e ti sibona ore mini se gro le seri kali na ore mini se dwa na bu shon ko bi bo lo shon ale kenya musale mu davari in jere ga shito yo isule muloto be lo na kan golo lo shele kenya ne bo on ko bi ore kilo ko e yo lo ya jo ke shomu na ara shira na do ena be ngeri kore ore isule muloto angoro orilo lo ne na kwabi ore kilo ko pe shira na ke se pare nye ere jo na kilo na ke ere jo na mustafa musalem davari ere lo na ko isule muloto a be ngro shi sile ne ranya malta e lo shona le kenya ne bo se on ko bi ore kilo ko to ko la ne nya malegi si a shone magnesium ba na ibra na ke uchumi na rana ko lo lai ne bo se lo la bali ko gre shiga no te se se na lo nga ne bongule ba yesula gnasi ore kirobi lemo yenna ebola na grena kai kin bolo sin ngara ki na grena kai ta soro mana roshona le DRC Congo te bolo sin ko bere lo ko
1: Steven Saringe
0: tara mana jo indim na ke anro na ke ni shebagno en joba yeng gro na kon ke jeg yelo jole na football na grena ka shebagno to lo shona ke le America Mexico ne bo solo shole Canada e munage ke 24 TV starter tada muna jore na gira na gelo sho na le ufaranza aini na gana gelo sho na gele senegal sa to sai na ken kawrje wala ni ngoni tada muna jo tum sai iruna na kuranti bo kinara ibongwan ibina bo ngwan e muna ke K24 TV tada mera minjo ki ngoni na gele siadi so ngoni ka kanya na ka shogunye ka jina no Steven ne wale saringa.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Maya, igdesheni naritolo shulema. Etashama lenyora sambur oichamus lembaringo.
10: Lembaringo.
9: Esula telekipia. Nyora kajado nete jenga yenaro
11: maya
9: ashamu ye oisa beke yokini maila patenebo
11: maya yan fm
12: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
13: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
9: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: A shall enjoy Sayel and Telos and Gulajoka, you and Kain and Kaita Bakunasa, Yanka, and Yatia, and Kakanya Mayan, Kokilo, and Juma Tatu, but a baggage Juma Saramana Remedo Shusum, and Kakanya with their intimacy with their moral and Gabriel Mago, Emmanuel Olekisi.
1: Tenebono PK, Leliona Shusaita, Queni.
0: Yes, graduate of Grand Sidanata and Nakanya.
1: Yes, do you want to see? Namale Yulu Malebo.
0: Malebo. Amekata kuokoka. Usingole leo Faustin Munishi.
1: Ne shughuli Kenya ilo singolio. Hapo ni za sarakasi.
0: Eh.
1: Wewe mwana ndo analia Kenya vituko. Ole sahi Malebo tuloshole Kenya. Ne jikati usingolio jio great rendole.
0: Tendakata.
1: Eh.
0: As we speak.
1: Angu denzino. Ninausunino.
0: Mimi simbi nalia. Namlilia Malebo
1: amekata kuokoka.
0: Nilizoimba ni nyingi nikimuonya Malebo. Bado waja badilika sasa simbi nalia.
1: Nejo maeneo yake Nairobi najua. Yuko Korokocho. Pombe sigara na bangi. Ndio uraibu wake Male
0: Malebo.
1: Malebo.
0: Mm.
1: In short, pore sai te Kenya nikijolo ngani Malebo njage bindi uloro ngani.
0: Tosho.
1: Risha. Amu, hendwele Malebo, no loni nyele.
0: Olaruni.
1: Yes.
0: Or criminal.
1: Yeah? Nire jogi, ore duwe nduke ngengasia, ijingara na agare rainje ngalani na igero Malebo.
0: Tamer.
1: Yes.
0: Erad opportunity po kitu.
1: Nangara ngengitituwe na nero bishope ngalani na igero Malebo.
0: Oh.
1: Ore nami elewa yi.
0: Ninyangu. Niyo ala, masingole le munishi.
1: Nijogi.
0: Esida yabele singole.
1: Inataka kukua.
0: Nijo bro. Siye ye peke yake ni nao wengi rafiki.
1: Joyo.
0: Chezo ya utoto ni tuli ucheza pamoja.
1: Na sasa mimi Malebo ni meoko.
0: Na like no ya vele.
1: Nijo Yesu amenibadilisha. Kake sa like no ya
0: vele. Ore Malebo.
1: Malebo.
0: Hii juu yankara na jiji Josephine. Nejo haa, mayeuna. Hanyo ni hainyo. Nejo iti ya naji yankanga. Ushinda jongayo genyo. Hanyo ngayo Josephine. Mayeuna.
1: Nama ibuji ye gui gui.
0: Hiyo ni choa maamare juu ye. Choa maamare juu ye yunis. Nejo haa, mayeisena.
1: Hainyo.
0: Hainyo. Hii jiji yankara na nangana na nalokonya. Tani jiji na mayeuna ibuji ye. Hanyo ni kira yoni. Choa nagi jimeri mela. Nejo ni nada yankara.

0: kay na ñor papa radio super ke jollo sirian fpfk kwer lo songol gane da ba yeso ngona e malga ndi wara kitam man ñe kel nga de ñe de yo yo suma na kenya te bu do ni jeno ndu nga dara che wala ni ngon ni to mo na da sa la ñe de kitam on awdo na ti kitam on apche na ne jo jis ra lan kay da na kenya ne jo ore oldungani oshal
1: yes
0: oldungani gaja
1: oshal
0: yes oldungani oshal ene oldungani truway
1: yes
0: mo do hinaji ga era national am o fi say ngol dama yene gi gashal
1: yes
0: agay mon dama yeyele ne men namoro na de ngaji me de gi era national ah ah yañu ol turu way
1: kabisa
0: bir mo ge bangara bra fe mi leni gajo ga do ma gam namoro na de ngol laaji ah ah ol ngani turu way
1: yes
0: ne jo won ol ngani national ne mi bu ndog de ngoro kake won ol ngani nyo kay ngoro ni ne ne ru massa na gol en kinyanga
1: yes
0: ni wasol na waare won ol ngani national Mibu ndogi
1: kabisa
0: Mibu ngaka nyana ndogi Mibu ni ngaka nyana ngi lingi onwa nashal kai
1: yes.
0: kai bungi
1: mera
0: Mibu ngaka nyana ngire
1: yes.
0: kai dimbungi
1: mera
0: mera Mibu ngaka nyana ngari utashika na wapi kai bungi
1: yes
0: Mibu ngaka nyana ngilasi dai onwa nashal
1: yes
0: kai rejo onwa ngani
1: onyok
0: onyok onwa ngani gaja onyok ay ngoru masa netum ninye ma geru na ma do masa etum keru masa na golen ginya
1: kabisa
0: oy keru masa na gaja
1: na golen
0: ginya na ke suti elfu 20 na gare lor ngani kishop
1: yes
0: halu sesa ngina lu nyare ko lagar ngana ngamo nyor lewndo na jesu wolen ndona yo ngani posta ni poste ra ra ra sa 1500 le ronya ra sa 500000 le ronya ra sa sa ra ngai na ke 1 million kage keru nyor ngani ngoro
1: kabisa
0: Ero ala ore mbe nyabo na very prestigious.
1: Yes.
0: Todua? Ya ndurin e dhamana.
1: Yes.
0: Na gole nginyanga.
1: Kabisa.
0: Na na bi ndunga la. Mhm. Mi wagi do sheite bo gwi ni jura yu kengida.
1: Yes.
0: Ne wori shei na shai. Ne joke wasa. Mhm. Amba ni bo shai shilingi 100,500.
1: Kabisa.
0: Kake? Lorunga na di onyoglo.
1: Mhm.
0: Kanyiri bi abagi lorunga na shai.
1: Omero nywa.
0: Kero nywa.
1: Kabisa.
0: Zagara yinde ko rejo wode wode shay na shay yake ara ne ne shirin na shay yake o en jala ding no sira lokonya kay na jogi be gu wolen MUC na shay ne me na ji mi yuni ara do ndugo nara ko le gala hulle to monok ka ken jala na ne ngunda ja ne ngi bo ne gire bo kanko
1: yes
0: a do na sanan kay na jogi sin galen kay ara kis ngi kay na ningi to o rejo le lankay da na kenya ne do ro ro na shal ne mi bu toki
1: kabisa
0: ne mi ngoro toki ka ke woral tu ngani onyok ay ngoro Nejo ninye otu mi masaa na agol inyo
1: Enkinyanga
0: Ninye otu masaa na agol
1: Enkinyanga
0: Ninye otu loba yeno duyonyo
1: Yes
0: Otu demeregi hilembi kwa gole enkinyanga
1: Kabisa
0: Nusia wadu lilewa Akelo ne domonyo le Nelo ninyafsa ingine mpaka nini waltone jio homo South Africa
1: Yes
0: Jio homo au olimeregi shagi Olimeregi na akenga sarako Ya yagu ate 500,000 ninyangu nye
1: Yes
0: Sawa
1: Yes
0: Ule tinijia pike garamente ke Enyona la domere ge, menda na homa nya grama ni mana, nitumie million.
1: Kabisa.
0: Tol merege shege. 1
1: million.
0: Tol yani homa ga woloro. Lembu no na je na bawa, munya na grama abo ya wolen. Nitumie na grama pogen, emita nabo.
1: Yes.
0: Sawa sawa. Wori ge era na grama ya rajo, boror papita. Kesefa, wori grama sorisho, na bara yi merera yor papita. Ora bana je masane boror papita bara yi merera ndo ya yena.
1: Ndo ina ye bo.
0: Na je ye bo. Mi je le kor papita mi. Bara yi merera ge papita bo. Sawa kesefa. Idu ke anyina, e meron na ge zer kake. Ibi ge nya wa anu grama jo boror papita. Ne sorisho la yu liri siore.
1: Yes. Nitiage
0: yini wa. Gila ka jo boror papita. Na ya ulaju ki merege shi. Na ya uloro yi. Na ya ulo ngokti na kona homa ya wo. Na da ngarni gurguri no. E jo na san na relax dabo kabinyo. Ni gila ka jo bara nyo.
1: Baro
0: rabita mbaka waanu kenya mbaka lini
1: yes
0: enjala na negra kai na jwe kai nera una selantara
1: kabisa
0: ni bugune weji ni jo sie kiti
1: kabisa
0: ore bugune ara layo na baara
1: kabisa
0: ore bugune anya layo na baanya
1: kabisa
0: ore bugune ishop layo na ba ishop
1: yes
0: ore bugune e many layo na e many manya de sie yes e gnara roi tere nya dero ni jango Nero ngo pata da kiyo lengero ni gaja.
1: Irunji.
0: Kisuma bolo ngasara abanga yalo.
1: Yes.
0: Wojo jinu jo ro pokena pokena mi yankai nenu. Nejo ta sangu naja ta so leng nejo amu median damunoto. Ne median ngono na gutu. En ne menya ngaga nenu ki gaja. Allo nejo lo ngira jo.
1: Yes.
0: Ngalo ngaba. Suma semu ga bolo lay ko na do romon. Na be lo sarana nejo. Jo ro pokena bu ngi nyo. Yankai nenu. Nejo ra so leng.
1: Yes.
0: Tengolo no pokin. Leji jamore ne menanga ni yokialo. Mhm. Metie si ai.
1: Metie si ni la si
0: ne. Ne metie ngeno. Ne metie ndamunoru. Mhm. Ore nero ndiango bo olo ishu. Kai na ajo kitasa na ndo bila kiolin. Na tasa ne balenja lan.
1: Kabisa.
0: Tasa amuna ru masana goli nyo.
1: Nginyanga. Nginyanga.
0: Kame kanyo si naji masana goli nginyanga.
1: Kabisa.
0: Mhm. La jeri lwala keje sa nginyanga manyo no mutumba. Niki arlo. Ye mira kos.
1: Yes.

0: Ora mati I bodare o lashe lengiteng simel o lesentero.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
3: Kijashe olaini ninguni langle Mayen FM, amo intagolo losholan. Naina, peyegeta ewangan tolosholea maa. Mato bulute nebo, peyege bola. Iri yok tenyaro lomoni liyuna bega Mayen. Iri wargilweli no, emo arena bo. Ormosori, ormosori, aye, Mayen FM, ewangan olosholan.
4: Kabisa kabisa najeri mbara kuna sauti na grabu dogala ndara majo ega do world cup alodo kya
5: kabisa
4: wale lutodo kya wale do K24 life stats
5: yes.
4: Na ndo mengura nishi pakuno leng
5: kabisa
4: na kibindi nipo ashuda na kiguran nishi pakuno kabisa kabisa
5: yes
4: amwa na chara de agre na na alodo kya na kiguran wale
5: K24
4: yes ni ga yakido ina na kiguran na kaiye
5: yes.
4: Nishi pakuno K24 TV K24 plus
5: okay K24 digital
4: yes na ngora na life stats for okay na na channel na alodo ala ni ngoni na habisi bagno doi na kikura ni kijene nyo
5: ni
4: World Cup kabisa ori na yeneja karibu sana madu mudo yu madu mesimu
5: yes
4: kinjo yu nafasi la inu ngani bide mwidari jongo nijo ongwa so ngani
5: yes
4: kakirida mga jage la dengu na naje nebuki salodu kaya na jaga na ajituna yali kia joki pengine kanyo nati hito hii
5: yes
4: iti tiket iti tiket dala tiket onke kimet dala tiket onke gare omia tano
5: yes
4: na dala si tiket atokise nche yes nke kimet nke gare omia tano iti tiket oleng emia saba tengumo isi nche tiket onke kimet nke gare omia tano na mia saba nena tiket nati sayo leng mbaka saa nkapi
5: mbaka saa tano
4: yes nena tiket ola inimo ni mbaka toi Nao shi sangapi?
5: Satana.
4: Nao retu adikino. By the way, na amaro nyo kaya ngondo witu.
5: Kabisa.
4: Hatuwa barori yobo. Mgaa sayi trendo link.
5: Yes.
4: The social media. Eti arusi.
5: Yes.
4: Aje naase nanu.
5: Kabisa.
4: Kuna kata sana rabe ye, ejo kininda rabe ejo yes I do.
5: Yes.
4: Peja?
5: Yes I do.
4: Yes I do. Peta shenejo. Aregelwa ye.
5: Yes.
4: Nanga sajo, ore nanu. Fulani o fulani nare kelwai
5: yes
4: thank you tokai enki ama nare jonchere
5: yes
4: ore tankata esuma
5: yes
4: enenche pai na maingwa
5: e kabisa ja
4: okay na gaja
5: na
4: urio
5: yes
4: neje sinye shenki kineja pa ke jokini kalo moni kindo dolu nyenye ajo ya mate
5: yes
4: neje torgiso lebi gorki mojino
5: yes
4: neje tankarne papa wene enkerai When all rest in that
5: tea. Amen.
4: I go to you to do
5: Yes.
4: That I know you're getting.
5: Mm-hmm.
4: You're always singing the same. Ne jore nanu.
5: Yes.
4: Ngore mereshi.
5: Mm-hmm.
4: Na iruku.
5: Yes.
4: Ajoka ya yi.
5: Yeah.
4: Eno le la.
5: Yes.
4: Na yake. Na ingwe ako le kai po okin.
5: Kabisa.
4: Ora na baby ki sinye singi ki orgisoy.
5: Yes.
4: Ne dip. Tawa la merda ni yolo alewa. Neruwa Neruwa barnoti iye mal ta joko li ako
5: yes
4: kake mongera neruwa sawa sawa
5: kabisa
4: ta du sema monga na garumna ngosi ngosi vile na angina
5: ore lo Ei
4: dai nero ningora mwajo. Ugo dagara
5: aggression
4: kilia. Anasa egrega da.
5: Arua?
4: Egra arua.
5: Yeah.
4: The first time.
5: Mguru bungayu.
4: The first time baada lo dunga ni lalni do kurweti aru sieni.
5: Mhm.
4: Kidwo shinto iwo.
5: Yes.
4: Ni duara la sharali nono.
5: Mhm.
4: Ni duara cho. Aga. Ola bi ngolda aru sieto duwe.
5: Yes.
4: Ni duara kabisa.
5: Mhm.
4: Kajo ya ra ngolda bana ya mayo la barodi.
5: Kabisa.
4: Ne ago donye enche mayo
5: na
4: nara sapo ko.
5: Mhm.
4: Ajo na sena no.
5: Kabisa.
4: Na hori di roi lankai. Na jo oro lono rengizo. Na noro nyo.
5: Ndoki sidai.
4: Ndoki sidai.
5: Kabisa.
4: Na kwa naro genye sidai.
5: Yes. Na shiva ye duo.
4: Na duwa.
5: Na duwa. Hani. Happy days.
6: Paya nalo.
7: Hello.
6: Yes.
7: Lati.
6: Oye.
7: Suwa.
6: Suwa doi Jennifer.
7: Eh,
6: ragama selenge
7: ragamwa
6: eh gai rajen padal da mara
7: yes
6: eh ana de ndo yini bogrongwa
7: eh
6: edi buga maja
7: mhm
6: anda moyo ngo bo gina ro yu
7: eh
6: anga ngole do na mra
7: mhm
6: o dilia na mayaki
7: mhm
6: o biru dina nyu
7: eh
6: o sidia ni rongai
7: mhm
6: eh nadia shole na gikira ga idea mari
7: asole
4: shole nje ni fakaribu
6: ayasi
4: mayan
6: hello
7: mayan fm
6: hello
7: poa
4: eh na jolden se bala grajo kita bala demba eh grajo da bala bala dembe jensi bala be jensi am kegol
7: kegol melelek
4: eh amona ndo ki sele by the way nto dollo mpaka ronki asi
7: yes maya ne lo
8: lo maya
7: maya ni na hello
8: hello
7: yes
8: bole
7: ibole
8: ala
4: eh yes
8: Baba.
4: Oye.
8: Ingia ranga maye kana msho.
4: Kani kusana ke ja Tanzania.
8: Kida ye lenga ganyu sidai.
4: Ah si.
8: Eh.
4: Karibu sana.
8: Asho lenga makasi ba gino roshe na le harrenyo le.
4: Asho lenga karibu olengo lengo leng.
8: Eh ka gana sa dingira isu malle roda ilangai.
4: Amen.
8: Na ba ne ka jina noda ibi ndoke ide binindo ke igile.
4: Na igila ka igile.
8: Ile na kuimba.
4: Na si ba igilia na ke kila siku, kila siku, kila siku.
8: Ibai.
4: Mm.
8: Ana si sida yo lenga na ole na nyara re ngai na ino mbonga.
4: Yo lengo lengo lengo lengo.
8: Eh ni na katalo.
4: O lengo.
8: Aya ai ri sina no lorde yo hile ma igila siku.
4: Amen.
8: Na kota bal na mare jo ngulunga na bo gilangare na bo.
4: Eh eh.
8: Bal ma ro wale ne.
4: Yes.
8: Bonda na iri lengi de sheni. Nagi mbagur imbora na bala barunga landa gari edira gem porera. Sibe na imeu.
4: O ala barro yi.
8: Ele landa garu.
4: Ele jo anest na galo.
8: Iba.
4: Anest nda garu.
8: Eh.
4: Kai na manya anest nda garu.
8: No ya yo longiro.
4: O longiro na manya.
8: Eh.
4: Barbayan da dorop, barbayan dorop.
8: Iba.
4: Lo kajo de ko korkodi yang kai.
8: Yo lor kodi yang kai bi.
4: Eh, kisumme.
8: Eh,
4: evi benki.
8: Evi rabi.
4: Ah basi, bakayo lo la bayan.
8: Eh, na na, gra ya Maria na ya mere bungere na kide si si da yo hilar.
4: Amo gra bala manyara na bu.
8: Eh, orlo. Mm. La bayan.
4: Iya.
8: La bayan ta.
4: Eh, bay, ah, ya bay, la rendo ngwa kidi ya manyara na bu.
8: Eh.
4: Na jo secondary. Yo la secondary.
8: Na, enya.
4: Enegenya re ne ai de ne de genya.
8: Eh
4: bai. Sawa sawa shi ro gelen.
8: Ayam. Asan kan nyambulo nagulo la manaro gori ango.

0: kabisa ni jenerin bara kuna segra kabu doga una ndio la ningo ndo eh na tshara eh grade ya jongwan
1: sangwan
0: yes gra shira fasi bir mbogro eh ari jongo do jobo waro ko lali gidi amade bala ningo ni te kuna sa ido yana ganya na shira ngala la la shira lando yodi lo shira na sanye grana ya jo em Radio na Yohana Mushau.
1: Yes.
0: Radio na Kebung Ra. Loud radio Kebung Ra yoga sida yod leng.
1: Kabisa.
0: Yes. Make sure wole ni negra mas ndenda dina kwa ara la kwa kwa. Mugro lo shobo.
1: Yes.
0: Kira ka jina bo.
1: Kabisa.
0: Ke alunge je po bo. Ye pa ye.
1: Yes.
2: Mayene lo.
0: Yes. Yes.
3: Sobe nda gwala je.
0: Sobe ri yod leng.
3: Habari ya asubuhi bro.
2: Salama.
3: Online jo raide kwa ilo ta kaboni.
2: Karibu.
3: Ashana lenge gira ati gavana sida ya gavana
2: eh
3: ke nya ke sida ya ngolong na pipi
2: eh
3: sida ya gana alo
2: eh
3: do ma de ga kola la mera marar
2: eh
3: lo amo chimbe te chim che zuwa
2: eh
3: lo ne baranda ngoi
2: eh
3: ta dra mari be rusian ga ta mu
2: aha
3: olma sai bo gila gavana
2: eh
3: nai bodi ma ta ya jo lenge re ga bodi gavana
2: na shule
0: National link. Kabisa gira na kabo ruga de kunani jola ni wonda kuna sign ya na Kenya yeke jido hita ekwa ole jo railo temuru na jo roi ena kabo ni na shabi gira sinje sugu leng na gidi sinje ke jumu hawani na jo musi leng tendo na jo Facebook
2: yes
0: ni kwa sai gara
2: kabisa maya ne lo
4: la selan gide
0: oye
4: uba
0: so bai
4: ya rogi na gara yang na di nigeli
2: taranga mo
4: eh kaji mama memsi adia sambuki ke
2: eh
4: kanya renta yo leng
0: kasile mama la yo leng
4: ola selan kide wakati na ubiri mimi nasikiaga nisipambika
0: amen
4: kabisa kabisa hata naikasile ne ungua emoji kake para na imining orore imikira isho ya mungu amekuonekania
0: amen
4: yako kaji ashole rangai
0: ashe
4: na wendelee hivyo ni Mungu akuonekanie, Mungu ambiguli ya waonekanie the space day ni ya sidaga.
2: Amen.
4: Kae moso ongwan po ongwan.
2: Yes.
4: Agra hivi jingu endasa na jima mangayoni. Na hivi jingu endasa na jima maleseyo. Na hivi jingu endasa na jima mama Grace. O mama Mika.
2: Yes.
4: Wengera ye ina jina sa yeyo na diye ni. Ni ago kagira ijingu po kinte te ago kere erisaba sidai
0: ashole
4: te sisi dai ni asidaba
0: ashole mama memusi
4: ashi
0: kabisa igira ya jongwa so ngoro yola ningo ninjo na yello lelo kiliko igira du la Facebook igira ni kiliko nono njenge ndogi I am next tenkara na malakwa uleng na ra kuna saye na ndira ma jega sini gura na najen book salo do koya so ma do koya na ngura danyo na kiliko na
5: Eja agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
6: Ore easa niki baigine.
7: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
6: Egin tabaigi yetu njire nilino.
8: Ore laba nibana na mashuru kajabe katoku kalara resi ya
6: buku. Tini inga malo mono osinimo nejuruno.
9: Oka neji Samson.
10: Kajina no Steven wale saringe
11: kaji timo di torikene
6: amwe kilangiri kejege niki burburgeli osubugi tenkobo kine namma nyormasani
12: asiragi pinabombo ingina apsha na Mayen FM tiyadu wode gilgori sendro lulushire transmara
13: asiragi pinabombo intile Mayen FM teka undurige juado
14: asiragi pinabombo intina apsha na Mayen FM teka undena ro
6: La serak lang lolomon o jengkariano na dede.
14: Kajang karna dayanda seneya.
13: Kaji David Olesaini.
12: Kajang karna Elias Kitiapi.
6: Ningama tembolos ultiden dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
15: Mayan FM. O singolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: kote Nkariyanum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Ninimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigentisheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and downloada data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you.
2: Kabisa na jana nilimbara kuna sahi gra buru bali mo nara na sharada ni bwana wa ramati na ndio app na shule na ndio ni just kiza tune ya kishale mo najo noro na kiza tune ndio bado kilikuwa hiyo urudi ya kusungulio tora kimesha mo na 23 175 na satano na kumodoi ticket na tija wana sai
3: yes
2: wana ticket agai toki no nge unu watano yes kumu kwa len ticket onge utu watano na kumu kwa len doi ticket onge kare ticket ya mia tisa kumu kwa len unu watano ya kare o mia tisa itasi ni mia na wana kai
3: kunda
2: na kumu kwa len wala inini ngoni nyaru na enagula niki jeto ine box suranya na star
3: 3 6 6 6 hash.
2: Yeah, ni ronya. Star 666. Yani 6 hatu nini? Hash.
3: Ile hash.
2: Alafu ara box ile? Tegal no box bo dala jo.
3: Ni leadership.
2: Yes. Yani lo jol tayli no?
3: Ni nyai.
2: Le paye atume nyo.
3: Arumi roki. Yes.
2: Alam sa jengi gura nena. Na no shwe jo yesa ingine. Bet responsibly.
3: Yes.
2: Yani gura na. Tengariyano. Yes. Tengeno si.
3: Yes.
2: Kabisa wale yaneja. Nena doi ati ya najima ya makisi ya siya yosimu yu. Wale yungwa najuna wala Amerikani.
3: Yes.
2: UK.
3: Kabisa.
2: United Kingdom. Niba ledo yu prime minister.
3: Yes.
2: Lina kop.
3: Yes.
2: UK. Ila jome aranja president. Prime minister yata.
3: Yes.
2: Kaji se manarna malagaji Kate. Na Kate.
3: Kate.
2: Na kika kajo case tama.
3: Case tama.
2: Yes, kajo case tama. Ibali ajo. Wale nkera po kina ati ya abori larin.
3: Tomono ile.
2: Yani kwa se larin tomono ile nilikuwa abori.
3: Yes.
2: Under 16.
3: Yes.
2: Ngera, yani.
3: Ngera nari abori larin.
2: Larin tomono ile.
3: Nidu.
2: Tomono miet.
3: Tomono ungan.
2: Mara yi yile kira yesuma.
3: Yes.
2: Nejo. Wale nuna jie simu.
3: Nebi kandu.
2: Nebi kaya kandu.
3: Kabisa.
2: Wale nina kubere jonchi. Lo minister nchere. Ita nyambala na siya yinki yu ankera.
3: Kabisa.
2: Nera adini nye? Ya yaka ankera mera ameura ra eshiba ankera. Ya yaka ankera stress nyo.
3: Nasimwi.
2: Tangala imba anado lila.
3: Yes.
2: Iba na kikabisa. Mera ore nkera ina kopra ara.
3: Yes.
2: Yegira imi mera sheria. Mera ore nunajuta ara Snapchat.
3: Yes.
2: TikTok. Nunajuta TikTok.
3: Facebook.
2: YouTube. Instagram.
3: Yes.
2: Facebook.
3: Yes.
2: Nunajuta X. Nalanga nijona Twitter.
3: Yes.
2: Ita joki ara ameure. Yuntumia nyo.
3: Ngera.
2: Mele kudua ke. Message ya kudua kawaida.
3: Yes.
2: Ndwa ni kudua pokon. Message ya kawaida kudua. Erara nyagi yu nikaja. Nitumia.
3: Nitumia.
2: Ngera. Amunyo. Makalo minisai ya jo. Itanyamala na sayi. Rale nki yu ngera.
3: Kabisa.
2: Nesa judo yana. Ora bagenda yite. Lise mbaba na lusoye.
3: Yes.
2: Na ora bado yi. Molusheji ole Australia.
3: Australia.
2: Era hiyawe na siyai.
3: Yes.
2: Sini nche. Nemi nake, iba list dake, aitoki sinye doi, oloshoji ole Canada, tedemo France.
3: Yes.
2: Ajo, ole sinye nje?
3: Yes.
2: Tuwankera nati, oji under 16. Na, apara labali kuni?
3: Yes.
2: Na, ekira sinye doi, asendo na ji, consideration. Ekira sinye asu danyo, loreke. Nije sinye doi, ongona ji doi, in Indonesia. Ajo na ase nanu. Iba lisinja ajo,
3: etisi
2: njolo rege, piyo ngura ya na, keribida arado inyo,
3: nkishiyo
2: ngera imus. Mamu, ayaka ngera simu batisho.
3: Kabisa. Kisi
2: simu shadona ngera, ba kumbu kwa lento roku. Akeye. Ndoli ajo, ayaka unaji influence.
3: Yes.
2: Ule rando unaji influence, na njifutaki noru.
3: Kabisa.
2: Yane rishutaka ngera, ilikuwa aki. Na, ule ya tuongwa biya ngulengu, na yegi yolo rada kuna ulongi.
3: Yes.
2: Na ule nyengera ye nyenda. Nyengera ye nyenyo.
3: Enda.
2: Ni shule simu ya pekaja?
3: Peru mwingine sana duda.
2: Ya mwingine sana duda. Ingilo radio na maasai. Mie, kwa nyingilo kwa la chumba?
3: Haa. Baba chukua hii.
2: Enda sana romasa na noi rangi ya.
3: Pero mwenye ndoi kira yari girau.
2: Uwe vya nyangira yiku. Enyanda anisho rinyo.
3: Isimu.
2: Isimu. Pia nyanyo.
3: Pia mwenye senda.
2: Nyalu na nyangira yila yura. Nisho isimu nukuranie.
3: Pero mwenye rau.
2: Pero rau yadi bengira nyo.
3: Yanasimu.
2: Nado simu. Barana wanyo.
3: Isimu
2: yonko.
3: Kabisa.
2: Nena nje benya kita. Tata mta ajo lunga logre iba taada na siyai. Na mkwa bina anijedua wane the venue. Technology.
3: Yes.
2: Isimu yi. Sarita yu elenga sar. Kuna rogu ting. Idewa itana oranyo.
3: Ninje.
2: Loven.
3: Yes.
2: Aja ara. Ibana mwalunga naji in the UK.
3: Yes.
2: Dene kingdom. Wene mkwa bina jira rado yi Australia.
3: Yes.
2: Diba wanja ibana.
3: Kabisa.
2: Nijeri yu mkwara na yu. Tuangera rage bado. Nijeri yu mkwara kia mkwara naji Indonesia.
3: Yes.
2: Kiduwa da ajo. Nena sato yu mkwara naji na ara Canada, France. Gaya sindi era manusheria.
3: Yes.
2: Na iba ninyo.
3: Na simu yi.
2: Na ira higi siya yu simu yi. Tisiye naji enongera.
3: Kabisa.
2: Na ima kato siya ajo na aji na tarangole nasikali UK njere wale 83%
3: ya
2: matu ondo mwani sieto wakuni tuonto yugo nebali ajo
3: ya
2: yaka esimu eripika nkera abadisho 83%
3: yes
2: ondo yugo amarasa erasa dendo naji
3: public
2: participation
3: yes
2: hama dekiru wanishwede nejo ondo yugo 83%
3: yes
2: ya yaka roi
3: nkera abadisho
2: yes no red na kodo inyo leng no red na yin kera duo ina kopo leng wala amerikani no red almost 91% wangkere na kop na IT under
3: 16 yes
2: ilere na kopo re lashwele na kop
3: iti poke
2: na
3: under 16
2: na under 16 iti nende lia jore na amuni nche tana rengu mwote na kop ila jore nkiwe na kwa na nyarara na njira usindano
3: yes
2: ndo na yine na statistics ilia jore na yine na jita ata en kata utoshi na nyarara satia arumo yiku nene Rabu mara yuro ni na dola kado, itio la moti, dola jira uronyo.
3: Irago
2: ki lama. Na ba kumna na kara na negra ya jamani kunaja, maduri. Aya kage mi na negra ya maiki tuje maiki na lege kun. Na rau na jika taut, biola kataut. Ajeri sengar ne mera kata, nara kataut ne mera wai baje.
3: Lo
2: ni jalan yangari, terawa. Ni jaron lege kun juga ama kaya kata na gari. Firmo yego na ja.
3: Firmo yere rawa.
2: Firmo ge tau. Ni finya na baro na katau. Na usina baro by the next do yoli. A future sana. Ero la benya uyele ngaja.
3: Ni niri.
2: Amgeri bara ola buruk me ida ngar na ta.
3: Katout.
2: Katout. Sawa sawa. Wero yene ja. Eh maksala ngi. Amala ni ngonya na kias na songo ba la Americani. Sorry. Ongeresa. Me la Americani golo.
3: Ingeresa.
2: La Americani na ingeresa golo. UK.
3: Yes.
2: Ama ina kiasi na rasa. Kenro na ajina na kangara na ajisi nchi olosho le Kenya. Nepu benchmarking. Amaro lo siribunge lang. Awado mara mingi. Neji kihomo benchmarking. Kanyo. Yes. Nisi diya wara doi tebunge. O komiti isi na ajina hospitality. Nanda kitu kisi ya yuanda iki tebunge.
3: Yes.
2: Nepu di benchmarking. Nekwa wala shumba. Awe mwurse yi yarari.
3: Yes.
2: Nepi jina kabisa ajingiteke ine nenye yu karibu over 20 million. Pepe yu ngorinyo.
3: Nasei
2: yege. Yadake.
3: Yes.
2: Aya, ama ana yengi, raa rasi ya ye, mayo na ajoki fuwala nda na Ministry of Education, tana K3 na kanyo, tana social services. Kaito nga juna
3: ministry. Social services.
2: Yes, na ministry ifuwala nda. Ama sana aji, kena rasa na aji biyebu inakome UK. Aapu.
3: Yes.
2: Aapu do yas benchmarking.
3: Yes.
2: Pea unena shiria bila shiyeki. Ama shia mayola inungoni. Dola ya na kiawa esimu.
3: Batisho.
2: Asara. Asho batisho. Tiaru wangera hangu. Dola ya na kiawa. Hamedua ranja lashu mbajo.
3: Eawa.
2: Kwa jenja mkwaja kidogo. Kia urusimu na yoga ila uru. Kake.
3: To hold kidogo.
2: Mkwaja kidogo.
3: Kidogo.
2: Ura yu ala urusimu ya kaki.
3: Yes.
2: Niki jiro yu ala kulolo ya kaki. Mayer, hello.
4: Hello.
2: Yes.
4: Hala nangereng.
2: Uwe.
4: Awala mada mwene mwesewirilo.
2: Zekereji ya ngigwana?
4: Leni robi nilahe mbaidi.
2: Ehe.
4: Wale warena.
2: Oo.
4: Ele, itungusa ni chungusa ya mwale ni chungusa sabara.
2: Ehe.
4: Ambaya uwa barishi.
2: Oo.
4: Kure na nareme ni haya na yore na yore masaini kituwele nyara mara rango wala maasai pesa jari wa simu.
2: Ehe.
4: Nure nyara mara ya ronga naki njara ki simu.
2: Yes, yes.
4: Emi kituwe ya ronga niya, nemeda wa ronga nule uviri ya nchani, nemeda lingine na lusiro.
2: Ehe.
4: Injera
2: lagi agen no. Kela agen rajanya semua apa kena selagi nong gumoro.
4: Nanti nong gumoro ni apa rasa injera lagi semua.
2: Ehe.
4: Wajar nama ridilalnya, wah mau gaya ni nego, kita sih tu ni nego, kita sih ala stress.
2: Ehe.
4: Yes.
2: Yes.
4: Yes,
2: I'm not sure Niger, can you not gee? And that's Nina Sergaleno.
3: All
2: should come on a dear man, but you can. Can I go in the ordinary city and I'm begging Jogana?
3: Yes.
2: Kinanijo, can you send a generous you're begging Gaja?
3: Yes.
2: Yes. In the Nayan sitting on a side and down. Man, never on the Russia, you know.
3: Hi,
2: a man, I just stay in a rogi. Nancy and Yadangagin.
3: Yes.
0: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari sharani miadong.
5: Mayan FM. Ewangan
0: Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
2: Ini ni kabisa na nadi abini kijodo hii en Media Max Waves. Wena na abala ini ningoni, wala kipi yaku noto niyata.
3: Yes.
2: Na kisida nombate yu kwanza. Tingi defini ya majan.
3: Kabisa.
2: Mindo ni alawi uwe gara. Ara niyete na ninyenge miyala radio soito. Nitu miyore simi na nkaina.
3: Kabisa.
2: Tingi miyoro lengange. Yemi niyo sinik sigina.
3: Yes.
2: Ni miyara waswasi.
3: Kabisa.
2: Amudu make yu kishoma na Google Play Store ke App Store. Ninda uluode na app wala nini mwene. Wale siye neja. Nena si app ni kijude K24 Plus app.
3: Yes.
2: Wale nye wasa nari sharada ya gira alodo kwa ya tuji nkigula na jodo enye World Cup.
3: Yes.
2: Basi wale yemi K24. Tishipa kundo yi kabisa kabisa. Shoma si nyogu Google Play Store ke App Store.
3: Yes.
2: Ninda uluode na biyare na app. Jitu meandare ni mempoken alake burudani alake yes. Ngiti shepa. Emu K24 Plus app.
0: Wondolowski attacking it. Deflected shot. Ilomon lenkigula na tiatua Mayan FM.
7: Aido mwaleni ngundi mabe dugari ya lomolengi guna denari shari sidika jirumi ya rishara sidika tugul karibu na nufranga solitei kutata. Waleni ngundi mwela lomolando lomolojo nchiri. Eshomo alegwina ni Ian Smith wa lango rungo liare ebotaska FC ya waishen time Kenya Police FC ya oshorongo liare danabo. Nibu ya wei taragi nibu wakule sulakti ya duwa engesha AFKF Cup. Nashomu ya wei gulande Kwale Stadium torgegun lengole. Eni ngundi wei ngigula na atri ishina shomirani na shorbo gilare abu atum irishare nye. Shomiri na time Kenya Police FC ya kuninjolo ra mpira roa rishar gumok. Elole gulana ni VON Kauti Malen team South Sudan. Agwenya Malika Tugul told defenders na team Tusker FC. Agenibu na team Nkampuni Nairobi na ishara gimpinyo. Ari ya nuka Tugul na gara labi ye ebuwa wailebiye inakikombe.
8: Mechi mekuwa ngumu na nashukuru Mungu kwa hiyo ushindi. Mekuwa tough game but we prepare mentally so nashukuru God kwa hiyo ushindi. Kocha alituambia ukiwa karibu na 18 just shoot, try and shoot every time because this is the final, anything can happen. So at any shoot na mambo ikafanyika. It's a different Tusker and I'm sure you're going for every cup in the next season. Yeah. In the next season we are building a good team and I'm sure we will competing for the title and the Mozart Cup every time.
9: Mechi imekuwa ngumu nadhani kutoka mwanzo Tusker tulikuwa tumewapiga mara mbili na hii ya tatu ilikuwa lazima wa step up tungewapiga tena ingekuwa ni mambo mengine but mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka mpaka finali. Tumepata ile matokeo tungetarajia but vijana wamesukuma mpaka dakika ya mwisho na nita congratulate Tusker. Tumelet down mashabiki wetu na leo tungefaa at least tutoke na hii cup lakini ya Mwenyezi Mungu ilikuwa imepangwa hivyo so tunawashukuru sana kwa hiyo support. Tunaomba wasichoke waendelee kutupatia hiyo support kwa sababu mimi najua hapo mbele kuna vitu nzuri zinakuja.
7: Kibwene na tishara na time Tusker FC kwa igurandiaru wangigurarini ya CAF Confederation Cup. Wendi ngoni mape dugu ya rolo molojo nchiri baligi nchiri kibu ya buwala kwa referee Omar Artan. Wadarikina bayo rolo shomala adiku wangigurarini ngesha SEU sirulo sholo la Amerikani. Irobi ya nenya na buwa kinti aru ino tournament. Hodu na shomogia bayo langabu Amerika ya lajing ilo sholo la Amerikani. Shomogia bayo ila selera fari njuro le tishara o sai tomonobu. Wadi na kena tishane buwa ya buwa Amerika ya lari udugu ya nena kiguraritin. Dintiara kina shomogia buwa nkatuguli lototo lo benyo lo sho le Somalia na ninyabingua ilo refari tolosho lola Amerikani. Mabe dugu ya laini nguni kilagi lo mwale nkesha ese usiro lo mwale ujonchiri bali ole lengena lin team olo shule Brazil Carlo Ancelotti nchiri wali na team olo shule Brazil nesho maitha abu waku itubu apiju lengi gula nenyaba ilo na wari nebo en team olo shule Brazil en team olo shule Morocco lengi gula nari ngondori sengu wala nabwere nabo lengi gula na jarunye tiatu wa kampei nenye nkesha ese usiro wali na gula na laini nguni nesho mwagia kwa isha gano na team olo shule Brazil ya wujia waidi mkatogul terishara e midfield nebo si ela wengar hiyano katogul tiatu wa engoro rongoli wali diaro matokio na gula nengeshe se usiro shomiri en team olo shule Brazil wa bugundori sengu wala nabote nabo en team olo shule Morocco shomiri en team olo shule Scotland aisho en team olo shule Haiti oshoro ronga yengu wala naburo romosori wale en team olo shule Australia niwe sule en team olo shule Taki rongo ili ade romosori we en team olo shule Jerumani la iningoni ya waisho arage boi rangamagi en team Kirakau ndi menana engare dogo ya katoguli gulandi hatu wa enkesha ese useu oshoro honogo ongoli na raja nabo are uni ongwano merabagi na apisha na tenabo la iningoni ule nara sa romonari ntipa nagibu en team olo shule Ospania kwa gulandi en team Kevade ole sa unienda rana en team olo shule Belgium na kwa gulandi en team olo shule Misri we en team olo shule Saudi Arabia gulandi en team olo shule Uruguay sa ile enke waliara kisa sita enke waliye mawe dugu ya leningo ndolo molo jonchere shomogia bo ile bunye en team Mingori Youth enebo en team Edrikei merejika enkesha kidogo lo show ingwa enkesha elishara ya lo show NSL leningo niwe lage narishara ni ule en team MCFFC enebo Vihiga United Mwatate United enebo en team Darajani Gogo abu adoyo tiaru inakesha elishara ya lo show leningo ni maidi bine kakirada mwajo ule nkigula rimpo kine enkesha SEU tenebo Simba po kina kira wadugu ya tiaru inakesha SEU na indi mashomo anorobo kintiatu wa K24 World Cup Live Start. Leningo ni ule diadu wa K24 Live Start na ila yole wajoga kwa igurani negrai awa igurani nebo si yole matokeo one na kiguraditin. Ndogi siyaka alo dugu ya leningo ni orai yola jo kangelo shoma ago man of the might yaro na kiguraditin. Tenebo si indi manoro roi mpaka goal of the might yaro K24 World Cup Live Start. Maidibini, nanu franga solite yuko tata. Ayo wagi arishara sidai.
10: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
11: AET
10: oloroito
11: oloropila
10: olenkomei
11: olderkesi
10: olopito
11: Mayan FM
10: etumito yok ololo jikoshi
11: ekibore ologirikiraya
10: wafo
11: wamba
10: tenebo otale Mayan FM
5: ewalan olosho
12: Mayan FM
13: iti atua enkigwana oramati
14: ere mayam
13: kiderita niki imake mba na ibirita yukiro losho ibuitare olashe lengiteng simel olesendero olesendero olesendero olesendero
2: kabisa igira na kuduka roi sarono na imalaga ndi ora tumununi okuni nare kuna sairo ena kenya
14: kabisa
2: mara tunyeri abu na enkigwana na jini kiti amena na rasado hii ena kop o ngiresa kuhusu siya osimo hito wangera
14: yes
2: hivyo ngera kwansia la nito mnule nebunu abori na peala mesimu
14: kabisa
2: peala minyo
14: isimu
2: tiago hatia yani uninye bini abu ni
14: yes
2: na hatia mpaka renyo
14: tendo iwe
2: yes jishikara ke yoloiki ajagira simu ya kankera bazisho na simu igradamu
14: yes
2: ama ala yolo shole kanyo la iningoni kanyo na ye nari yobe kias
14: yes
2: kuhusuna kwa siyegi ya neja agradamu na simu no tari maka jine gurende box na agradamu la iningoni shomo na adoka ya doyi gurende na kiguran ayo mna yisho tickets ajoka kwa tickets na ati atua
14: yes
2: shomo na yungu na namo ege na alo duka ya negura na jie nanyo
14: ene
2: box la iningoni kabisa kwa simu no chia lotu chia jongo kanyo duara ino kuhusu na narasanyo kwa wala Amerika onkeresa
14: yes
2: kera sisi day na ame anera sisi day kanyona yona riyo biki askira olosho
14: le Kenya
2: le Kenya imagine dadano nye simu yi lwa bengi
14: ilo mayan
15: mayan efema lo
14: ninyina
2: yes daktari
15: how are you
2: I'm good
15: and I will
2: elo
15: soba nyo leng
2: soba bi
15: etamana yaba ya wengera yola jilang
2: iye ba ye
15: baunya ke na ba me re ni poro di yo
2: ah me no la jili yana
15: ken ken yalo
2: ya no me re she do gola la do ga ya
15: oh hol gola la de sia di
2: ah la do ga ya ka na bura
15: na agora
2: e
15: yara na yol nga la gre re re ne o re tie as ore na ki gwana lo nya hanga yai na ege sitai among ore te na ga rangi lo nya hanga mo gire ne yo lo nya rangi shu era si mi ye yo lo gara kuli go ngi shu e do ore type e si mu nara ne si mu nangi ne me yo ara bo mi ngi shu ne me yo a enjoro asho injok na boni ngire ngenya ashoro mikire na gwe ne buru nai ibani ora ge rewe ngara sugul ore we sugul ni ndoro ne ngara ni ge ngiro ngira ashu kona ri ngara na gwe yo mija
2: okay
15: na go na nai na majo
2: asi
15: komara na se sugul ki ya
2: me dira nyi mogore nyabe yolo ngana rija ge yana gire me yolo kae ge yolo na ya joga simu na ke la kabila ka type
14: yes android na iPhone
2: yes na yolo do features na rinyo
14: yes na rero ro simu
2: e gili ge mba ndo ye ngasia
14: ne je kamaro ke ni ji technician na simu
2: na rana na yolo kae amonyo do nyana do na madara na ge na simu
14: ya
2: na ge na simu ya
14: yes
2: file na grab ngera nyo batisho mige maga duwe nyage na duwe na wakati wangera
14: yes
2: kedi ule batisho na adoshi adoshi dara yengi kikere ya wana dharando uwe nyana alemile mtangalem
14: yes
2: malu na idamu na kikere kai start nyongor
14: yes
2: uwe na usholtu ngani uwe na remyoltu ngani yes enkile ina mali na duwe wana kitea yoni
14: niliona
2: yes na kaya bebo na
14: alisearch
2: chukunde na yeta na search
14: tesimu
2: neda la kudungu wa ba
14: yes
2: nete miondo wenye na kenyo
14: nete mi
2: baile na ni ari metwara ngera ikiti
14: kabisa
2: leo la ndo monotoki maya nalo
16: ala maya
2: yes
16: ana buriyai
2: anga buriyai
16: suba naling
2: suba naling
16: kore dano romononya
14: nana nanu
16: ha gwe le guga kaga nyor ra gwe se bara anga kenyo normally shi
2: Amen.
16: Agapri na roni gire message ki age ke age kajo kajo no da solo message ki age ai kajo ine burani ko me sibo na to ka kidogo tasi lege je na ben ki gwana
2: ho
16: ala ro nya ren kai kore da ra mara ro nga mo se ra de jo nga mo se ne da nya ki nga ro nga ra ga yesi ana anta ga na re jala para boli teramara yamu.
17: Oh.
16: Amari nyolo ngani lidoro mura na jo naasi na no asho lidoro urbul. Kai tiko be yola riyengi ger.
17: Nerumogi.
16: Basara me yola riyengi ger be ngrengi yolo.
17: Eh
16: eh. Na jo na nungi.
17: Yes.
16: Enane dana ra eje ra ore de iso ni nyengi kolonyo sanga ibe ejo gini da ra kuloje nsi. Kai nye ro iwe ngi sen. Eji na ge gi gi. I am a man. Polonya rangai neji nae bor rajo naase namu asa nanyo ge nini ge ile ngombe wai
17: eh
16: ha mara di nilla la jigi or masa ni asu baba ile neji ke do ugo ke ngre ngre mbe me ege nga sa ngorni pore wo soroni ge wo ni ge jogi ge wo sida bangi ka na rihara longa na
17: ho
16: Alora ne rangai na gore ni jingo mai ku dikha ge jogi ngera ti dinga ngiti
17: kai or na so ni na mai magi se simu amu su mure gai magi esimu
16: Simu
17: ngira rai magi. Ngira
16: jo. Oh.
17: Ama ina na rase na kwa wangu ngira sa. Gara rase sidai.
16: Oro karenga idwe se sidai bi.
17: Eh.
16: Idwe se sidai ya more rabe sinye ke simu. Na mai lao murande na nusi mui. Amu.
17: Na ugra uwa jepe ande lea ngira ubungi simu yi.
16: Kagira na mwa jiro. Pe pida wani ngira simu yolo nyo renga. Hone da magi. Kagi kaji rukuna ita mde duwa rai.
17: Kaji na ita jiruwa se sidai. Tanga sarado ngengi kwa na mkumbi rula ini ngengi kwa na.
14: Yes.
17: Kwanza,
14: ewe
17: kaa shida ya simu
14: ngera
17: ara ninono mige magana yajo
14: yes
17: tolo na galo na nyengera ye nyanda enda mpaka de bisere simu
14: yes
17: pega ja
14: pero mwingine sanro
17: kila jene kwa nye simu lo mani
14: imagine
17: na ni ngejongoranye imagine simu nyanga atalia
14: eh
17: simu lo mani na uwe gani bido ye ngera na jo simu eh simu nyanga ni atalia
14: mhm
17: to yan agaria wala ngaga tene weji Rusia ngere na bolo mi bi dogya nai.
14: Mhm. Ni wosh agree with
17: you. Ni wosh. Mana do na ngiyo shi ni dori. Mhm. Ja ba do nga gni.
14: Yo
17: mo da mi wu agwa ba nai.
14: Mhm.
17: Ngere Rusia.
14: Yes.
17: Be bali.
14: Mhm. Megil.
17: Megil.
14: Ah.
17: Mhm. Ka ba le gno lo.
18: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari shatane miadomu.
19: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
20: Ewangan Olo Show.
21: Olara matani lo soma wore biotisho sida ito oso minu nuku na ormoneki ajoke sidanu seseni lenye na eta faida tolara matani ime wore ane nkwito nito sidani biotisho nena so minu nuka na ateni ngadie enchuka ni asisho desi embolu ina itagul masaa inu nuka nena na enkampuni e high chem essentials niki yaki olchanile force one plus o force one super warneda ki enchuka to masaa inu nuka na atenake biotisho osesen oloika niki yaki embolu e high kem nyama embolio na dasio kingilo ido soma na isho si engolo ningishunu noga online ni ngoni tate nebo ultim lenka kenya emayan entiamasi emmanuel olekisemei tenebo pk lelion kiligi nigenda yolo duboto nitumie masa e haike essentials are nebo embolio e haike mnyama olchani lenchoka le force one

0: Kigwana oramati
1: eremayam
0: kidereta nikiimaki mbaa naipirta yiok kira olosho iboitare olashe lenkiteng Simel Olesendero.
1: Kabisa ni jenetu mbare kuna saigira na vodugu ala inungu nye marsa sita lika nito munu hari heru nade maide basha na kigwana
2: yes
1: na jini kiti ala inungu ni kiti na jini kigwana
2: yes
1: nika dae magadoi shina rasi dule mkop onkirisa
2: yes
1: ngona jidoi in the UK ore na ko bongresa ni gana yel gelen ni lika ju kinjere era denje ta denge gwana ra manyu tua
2: yes
1: ne asno na ji ban
2: yes
1: ai na shege esi a yo si mo ito ngera
2: me
1: ta ore ngera tembu na na ji ta ra nx
2: yes
1: instagram snapchat no tiktok
2: yes
1: meeting ngera no facebook meeting ngera nyo
2: no club
1: mi gara na ri la ndo mono ile
2: ne
1: do abodi
2: yes
1: mbona na kona wori nje yo la jote kanya no re ngarai na la ndo mono sit
2: nile ne do
1: ne do
2: yes yes
1: na kona la ndo mono ile
2: ne do
1: na kona wori ya la ndo mono psiana ne gri mare sheria
2: yes you
1: are now ne ngarai
2: grown up yes
1: ndo ngani kitop
2: kabisa
1: aje na sana no
2: yes
1: ne mien je ajo ore simu me na se mi ro ngara gaja amere je nyele nki yo ngara
2: kabisa
1: tangara ngba ko mona na ri ra mtandao
2: yes
1: dada majo adamu sha jere belto simu kenya kenya ra the first time be jungara ko na mobile ah mobile
2: akado
1: ye na pa ye musan ne granya no bi orono UK na 100 years ndera
2: 100 years
1: yes kigira ya no komara ya kwanza
2: simu
1: simu
2: ni ganye lo experience 100 years
1: yeah wode na simu na ni bolu a jo smartphone na idon walage ki bolu ya garu mera ganje na ru na na simu yi
2: more than it I vivin 50 years ago
1: kanyo wode rum ganya uhuru era ganje na simu yi
3: eh wa yona lo
1: era so ya bai fi check your white
2: yes mayen lo
4: hello
2: mayen
4: Hello.
1: Kening roye?
4: Hello.
1: Kening roye? Lebu rad ne grad.
2: Hello.
1: Ngor network.
3: Mayona lo.
1: Mayona lo.
3: Hello, Alaski.
1: Wei.
3: Soba.
1: Sobo leng.
3: Urebe ja amasaki jana.
1: Eh, amasaki jana.
3: Ore ne nyendi suve ne bendizo
1: amesa mustana mudembo
3: ala basara ala ala sisi ba
1: eh
3: agarar yala yanaji
1: eseba
3: amo
1: o
3: yalar na kingo ngobo ginfi
1: ehe
3: nao
1: o
3: ele yuna ina ganga si rawi meiri ne nanga si rawi ade bini ke ebi ni ki ni ki rangaran ni gelo ne ibero ngana girwa ga
1: ehe
3: ele yini ke ni rangara amara re na ko lelo ngana ga ra iroi we ngara ga gidi ni
1: ho
3: ngendalo ngani hamba yarahamang ndu ngani kenda ndanda ne menene ngandare dikara ngereng na gambar wasarja
1: ho
3: ngara le le rwa ja na sa gidana ngore ne ngendir le ngendir be wusu be ngendir ngendizo
1: ehe
3: ara ne ngendira ngorungani amorungani harigi ndire na harigi
1: ehe
3: we na re ne ngone geji
1: ho
3: Yawe yina yana ganga sije ne. Pinara nara ni yala rolo de bo ni lugundi.
1: Amara la ye de ye. Kando ina rara ne ne mi yolo ngerege masa mu gira dai wanga mu orngeje bi lono si ngeje na yildu mo ngen gerai.
3: Aiya.
1: Kanyo madar na wesimu ta bala si na na jinyo ngoro gija na amori na na orngeje bi lo.
3: Emi inyala ye ga ya go madar sa bu gole.
1: Ehe.
3: Ya go le ngamu.
1: Kwa mfano.
3: Na nari. Yeah.
1: Kwa mfano.
3: Kwa mfano. Ena ranga sare na akura na gara me gure ni bon gara na gara ngi sumo ro bra gira gara jisi
1: ehe
3: na era re ne lengara isu gul ni ni na na jamu e sumo ri alo gonya
1: ehe
3: ona madara na bina na yagwa
1: na bo
3: ni si ni ni fu gara ngur gwa gala ngam na na ri nyanga na gere ro ri nyela ngo
1: ehe
3: na go
1: yes
3: you know na ngi ngi ngi ro gole na si ayisi ngora ya na ngi ngi ro ngana lo
1: a sholem amaga gara changanya ora si marjo la marjo na na jine ngoro ne jengerai
2: engomberedi
1: yes ore na ne mesimu na agwina yebwa ngwa ngasira mangerai nyo
2: engutu
1: amana ne mila ngerai glara
2: yes
1: kesi munana da gabe miyolo tena yildra yolo kagiri madara na agwina na julo bayen esi na jine ngisuma
2: kabisa
1: amgola ne ne uwa ba ne rishara enkisuma nyo anaduo simu ese na je marje nkishobo amu te simu dal ngera nyo lugana le mishobo ole lo kolaka iku aki to na je no pornograph torok lo kuaki ne dal ngera te nyo
2: te simu
1: na na ma dala grema da bala yene ngoro na je ne ne je ngoro ole na ne menye menye simu na iwina yedwa ngoro nga sekaja
2: eromo
1: ngera eromo ngera ngera inonyo
2: enkuruk
1: ole ngeje bilo imina ne me simu na ja ga be miro kage yene to ramo ngera ya joki
2: yes
1: ona nakiten o na ki wasana ibarwa yena ibarwa gana arbunga ele
2: yes
1: andawena urmeregeshele ositimele
2: yes
1: subenena kejeloloro kejido yelorkine kanyoborkine todua
2: yes
1: amora na jeje na ngera ya wala na orkiten ele nemi orkiten oloyongoni kanyobe jelorkiten amu o idongo kele
2: na
1: kumpaka do yeta ro likinyo
2: olikine
1: na bokin
2: yes
1: kando wesimu kake nani ba na wesimu
2: yes
1: izimba
2: na wesimu
1: yes ajo tesimo
2: do
1: lona
2: rukishobo
1: ori nyana na doliku azoro ko de best try ngerati de dol ngerati ne
2: tesim
1: am tosimo isha dol ndo wanki jorasi yo miki yo meken kaja ne bangira sugul ne bangaja
2: ne bosinjas nana
1: te walongo mungere jo ori nyasa ngine ngera ke dol shi yo ke bejil barabara ne kera ndo wakin protest kia ya mara jini kia finance bi
2: yes nebo sinje
1: kwa ni kia nebo sinje kwa ni kia

0: tarado irkuaki torokora.
1: Yes.
0: Mm. Mm-hmm. Ndio irkuaki.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Ele irkuaki?
1: Irkuaki limisha.
0: Yes. Mm-hmm. Irkuaki rara oyster mess.
1: Yes.
0: Irkuaki limisha.
1: Mm.
0: Irkuaki nela ore nyibya solane ndoki.
1: Mhm.
0: Kira sa alwane ndo diji moja yake ngora do ni minye ne do.
1: Minye. Tapala.
0: Yani yodla nga ni yo malalang.
1: Malalang ele. Mhm.
0: Ne no nyeni njo kama do shake ne.
1: Tapala ele.
0: Mm. Yani ni nibidanga yorgwa kwata bisho tsa lorunga ni meranyo
1: mera miyolo nyi
0: moli nyi miyolo meane bekinire bona lorunga linga yekina ngariye menye antino ninye angoli no chidubul tadi nyenebo
1: imagine
0: tadua kawata ngara yorgwa kwata ni shara na bisho ta
1: yes
0: maro ne lorunga lorunga ni ngoni ya wole ola ni ngoni lorunga libo shinyo
1: ngudi
0: ramati aurinyo lokwa yes aurna ro naji urkwa torono wekaja
1: limisha
0: yes
1: Mayenelo.
2: Mayena semalo?
1: Niena.
2: Olashe.
0: Woye na lotwesha.
2: Huye nei.
0: Soba bi.
2: Wale rana ndo na wale sho mudi.
0: Oh.
2: Na dafari wale nigire beria rentumo.
0: Oh.
2: Pare wale nje sho woni wasinya.
0: Ningwe ndumo.
2: Niwe ndumo le iwa bani na rada yangola na kusimu yakira osho mio ajara ke bagara ke ba mai ndu na jiso ni.
0: Ejira nene na yo.
2: Ndio
0: ndio si
3: ausare kwa ndio ndio marmari.
4: Engudi oramati.
0: Keji ma bentumo ninga sinya lwana kapu.
1: Apo so.
0: Lagere by then na kwa almost killer killer.
1: Killer mali.
0: Yes. Yani nene ntumo nene mana.
1: Imagine.
0: Agrahe maki. Is dunabo shor mali.
1: Yes.
0: Ashiyo ngomo normali.
1: Mhm.
0: Nemera ngomo nake. Ka gara so koni ananyo.
1: Anake.
0: Melonyo so koni werelda so koni kya raki.
1: Yes. Were ndanga wiki eta.
0: Raki. Ni anyi nologe pala ke duo.
1: Pila.
0: Bila anyi na bae ele kasim na nya kanisa.
1: Mhm.
0: Biongo nya ka alonyo.
1: So koni.
0: He.
1: Egol?
0: Egol.
5: Mayan, hello?
2: Hello, Mayan.
5: Yes?
2: Olashe?
5: Oui.
2: Subo oleng?
5: Oye.
2: Ure rana lunga ligi negosyos?
5: Oo.
2: Ngayye na jene oye. Na kebola agen dali?
5: Oye.
2: Padala na yemun dali da doko ya na yemun rea horum.
5: Engayye ndi na baya, kya baya na yun?
2: Ure diya na yun na, enkidi ya yun ya gena rugulu ala rinto monari.
5: Ah, kiki kiyan ngay kwasa?
2: Agaji nano?
5: Oye.
2: Agaji Jacob ya na Hirimiro.
5: Oh, Jacob ya Hirimiro.
2: Eh.
5: Ndahira Marosh. Jacob ndahira Marosh ya mu.
2: Eh.
5: Ame angira yola ndo manare. Eme nengudi.
2: Eh.
5: Pa anila inu ya Rosh angira niya ki yote neweji. Jacob.
2: Oi.
5: Jacob. Jacob.
2: Oi.
5: Eki ningo noosi ake Jacob. Bonga isi, tuna kaisi boko ngudi. Bonga kaisi. Tuna
3: metobraki.
6: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitu akanga yene ya marwa menyinda ya maraba yangu na maraba ligrarna.
4: Ngudi oramati.
5: Jacob.
1: Mhm.
0: Kile jabu go shwe ngera.
1: Kabisa.
0: Kamara ya gwe ngera na ngamu na
1: nyi. Ni yoshi yogiye.
0: Nanu la ngamu ga melega, a melega ligo nanu.
1: Iye.
0: Iya.
7: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
8: Kure duo mashabiki le football, nena World Cup sabu kalanku lebokin.
7: Match one of 104 in stadium one of 16.
8: Ijaru, ndarigini tomono obo olabalele. Omerabeki ndarigini tomono na udo olabali obishana. Inchake nongi gurari dinip na bo one. Dindi mitomon orkilorog nyana namira renki sulada sabuga enki sulada enki gurana isula nati seuse pokine
7: Tijingam
8: Polos ena World Cup noto life statistics.

0: Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Kabisa wajeni mbada kuna saa isa, sila na mbada kani doi ora na muna isiti.
2: Kabisa.
1: Liana deingula na ji ene box. Mm-hmm. Ituna inye kiliki?
2: Yes.
1: Duya joka inara etu ticket.
2: Mm-hmm.
1: Ya kuna saa doi ena dama?
2: Yes.
1: Natula jiste nye pa jewe inara dama ticket oling.
2: Mm-hmm.
1: Ticket amu?
2: Yes.
1: Wow, kitu na ticket ngadubwa miri nyono ngero montara.
2: Mm-hmm.
1: Saa sila tamba ka saa?
2: Saa saba.
1: Saa saba.
2: Yes.
1: Yes, kiti ticket na ramiro ngero mon.
2: Mm-hmm.
1: Na najura ticket.

0: ibana ilwana gimet agarinya odum kila mtu shilingi 10,000 ko
1: 10,000
0: yes dadi ngi yego ngano tano bugu musina no leng na ratikiram
1: yes
0: eti ngi yego mo leng 1,000 ni mingi yaron ni mingi
1: yes
0: kada ma jadi ticket
1: Yes. Mhm. 1,000.
0: Yes.
1: Edi ticket 1,400.
0: Na raja?
1: Ticketam.
0: Yes. Bale ngeegi ne mi kanay. Ne jess ne rudo yimi yarano ni. Ko leex sa du ngumal na ja do ñew.
1: Ngi
0: gura sa yi na sa yi na mo la non. Ronya de star
1: 666 hash.
0: Yes. Ronya ake star. Triple
1: 66.
0: Nebi hash. Yani tattoo e sita mara ngapi?
1: Mara tattoo.
0: Yes, nebi hash.
1: Yes.
0: Nek gëdo box ba mara box sa ja
1: ille
0: yeul la jaxal box du la jox ni ñe likey ak yeul la likey aka
1: da
0: wax sa ñu ngona ja
1: ñe
0: di tegal wala ñu ngona rek na site yi ena dama wala si jene ja eh neena doy Kevin Forty fi
1: yes
0: ki ak do channel tara na jo ene punk yes wala ke bi yara dara ille yara doy di quota e bank
1: yes
0: Ora biar na deko dala ne epang ngura ke 24 spark noy yani amera ke 25 yake ka ora biar deko dala je
1: ene epang
0: tegel ke 24 telo sima rara era tv digital scanner
1: yes
0: ya on channel kumo sefa tegel na tara epang teatro alafu
1: tegel
0: ke 24 teatro ne weji
1: yes
0: bye e wangan olo show mayen fm

0: ni lo na yo ngene si ay ni la nya sa ba ni ra bay dum nyega wali hajo nas nan pa wala mer bay sa ro mono bo na mama na bulol duka ayo gi aja san ka sabuni pa kan yas
1: na
0: homo la garo bien
1: kabisa
0: ndu na na bay de en ke en na homo school ba ga na yo phd na na
1: imagine
2: Maya Yen FM.
3: Maya FM. Na bohong puji nabishana. Eni nikitu yuk naro kauti. Tenurung ato.
2: Maya. Maya Yen FM.
4: Maya Yen FM. Na bohong puji le. Esumitu yuk Kajiado County. Kajiado County.

0: ba yangi se say eh keji Nelson Motiek
1: los
0: bregena ba yodo sar nan la ngota ganiara to monno bake wa kumbe ko madia sa kabisa kabisa kabisa
1: ko
0: degri yo sara de negra jene tamati tamati mi ndara mu yajo gren gura ne buk salodo ko ya
1: kabisa
0: ko natike na natine gwaji eh ne ngana yuwa pa na sankapi
1: na
0: saba
1: yes
0: pitu da nyana na sarane badai baya ba badai badai ka woru na sa saba
1: yes
0: eh tabu ba ni na erona mo shi na na ra be ntike ne gwaji na lasma ba no na na ticket
1: yes
0: yes tendo sa si gura ni ni toki ni nya machine bele na system ba ni kuna una neja
1: kweli
0: hayo gura ke le ko le ra nya star
1: 666 hash
0: yes ra box ne dala jaka lo box bo eh lo aduma yi ko no la ni ngoni na tabu ba ticket ne ro ne ti amero na la jo ro ne ti ngumo ko leng na dia sa saba bado wora ya neja eh madume si memusho
1: yes
0: na ke no ya na shara ro ni jodo yi en no tu ne nyo
1: or maida
0: yes mayen
2: Hello.
0: Yes.
2: Hola, che.
0: Oye.
2: Sopa.
0: Sopa leng. Aha, ha ha. Agwa runda ra gona.
1: Ewa nyina salamu ni lu.
0: Ah, ndun nena by the way.
1: Mhm.
0: Oye nyina na by the way. Na ndun.
1: Kabisa.
0: Mhm. Ndun nena ndunga na gwa jongo nello.
1: Mhm.
0: Ndo le ga jongo nello. Ila jo by the way ndun nena.
1: Yes.
0: Yes. Mayen.
2: Hola.
0: Oye. So bowling. Eh ba eh. Iya. Eh. Hello. Ngumu rabi. Hawa rungu na ba ni mayan. Yes.
2: Ala eh.
0: Oh. So bowling.
2: Nana ramara valor de lamba lagai.
0: Ehe.
2: Na gari jima rarega na ma yale ni jiru. Amara na gari jima.
0: Oh, di jima ke?
2: Eh.
0: Ni ago yaka yo gndun.
2: Eh. Iya.
0: Ni ago yaka yo gndun.
2: Ndika jina ta yoro. Kebe dia ga yo yo.
0: Ara dia ga yo gndun. La jundu sinya ga yu kamu ola ra le banga sa
1: ni jungwa mi yu la jani na
0: gre le jungwa ni jo ba ma hanya sele de ni
1: eh
0: la jundu sinya na
1: kabisa
0: bulu ya re de no she sin ni jani ga ra ma ki am ga re jungwa ki
1: yes
0: by the jundu sinya na na no she ga ndeng gre sheni
1: imagine
0: alu ala jungu na jani ga ra ma ki
1: yes
0: alu ala jo eh
1: ko jungu ne bash
0: ne bash ngi gwana alu ala ligin bare ngarna ne meni no
1: yes
0: alu ala la dinya le ga ya ke du you know or no le fast ko ndun do hinana
1: yes
0: no shio tungi ngaja
1: ndun ni rumire studio
0: ndun tengi de sheni
1: yes
0: sawa shina mama mama djunga de sharon ndun
1: yes
0: na ka yogo ndun
1: mmm
0: ndo kare djunga de nganu
1: ni
0: djun nyanga san ngaja ngani garay magi
1: yes
0: na ron nan de weji
1: de
0: awro le muduo
1: e de ngani garay magi
0: nani garay magi sawa sawa wode grade banal shara
1: yes
0: wala ma ka yogo dogotu
1: mmm
0: adum de le sungole le nana siambala
1: yes
0: sungole la jo ojo ya shankai ye so gune de gra ay de berchara e durara
1: yes
0: para mari le durara ola ni ngoni kage ta para sie to daga ni sero ne gwaji
1: yes
0: wara na tikete mushomusho ya box
1: yes
0: yes wara na kiguran ngwara na yana na tikete mushomusho na ati nywa jana inke karo tano
1: yes
0: njengu mo ole size 1000
1: yes
0: njede kule ku mo ko len sai tena ko ani gijana nyo
1: ene box
0: ola ni ngoni maya kage dogo tu ni shunye grabu no aja
1: ole
0: sere eh
3: Mayan FM

0: Ote nkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestarts.
1: Niyo la jo, by the way, dimnaga nuro ngo shule musoko first time.
2: Yes.
1: Gage, ano shegli yola ni mwani?
2: Yes.
1: Mere edumum besai?
2: Yes.
1: Na era she ngolati?
2: Mm-hmm.
1: Nijo do vidu nyantona?
2: Yes.
1: Pani njidumu gaja? Aizeleki?
2: Yes.
1: I five.
2: Uh-huh.
1: Inafaa? Ure unaro vya ndoa rabaga ji imebaki
2: yes. Tumali. Yes, kuduro vya nare la kunya mali.
1: Ina hangang tumali, mera do shuguli haraka.
2: Yes.
1: Mekro yuko mpaka ba ile jala ebonga iteleji.
2: Maybe kitharwa kisho mwenye nguwa sukari.
1: Yes.
2: Nele kukuti.
1: Ehe.
2: Guza na iyo.
1: Guza na iyo.
2: Kake mme ure rundu nyangu wa sukari.
1: Ehe.
2: Nikasi ye turuge.
1: Jina kelele kaji kwa ntugura ni?
2: Kelele kwa leng.
1: Kisira nyo.
2: Ilo naka ironi star. Ile katrinu ni. Nipik hash.
1: Aya.
3: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Olengo ni rabai ye saro monende ba kajiti mo dito dikeno lengo ni maidi amare maisho la mon ton koroki nangas na gaita yulo ton dorobum. Eira manywane be wasol jaji kirokliwa ba David dikena ni maraga hendu ate nye huelo roto siyasa erna kolo kiyo loloriga lona istungu guhura di longkalus mnire tikitam ona abishana. Ile bura garo golin kambi yara mara dongwe siro muro na manita ilale ralo ngwe si ta kajja do ne sulaga na gampa ko ngwe si empasal dollar ni miro mara bana gan kambi artam moare erdo bayir bungi rashe ke polo se kajja do heli jame musika nchori siasa na yao maendeleo adula shele kenya langa na orolo shom e bungro ba no de muru a heki midete ne bona gorba ra gole na muru a se bona ka jige bua goy bungi ko de ngem se le bale na muru a ko yele ki jabe na gere ngugu na rashire lo de longal sunne de tigra mona apshana e na mon klo hore ngole de mire mo ifna bom point na rana apshana ma jene fme ka jiti modi toriken ma ide maritene bom
1: timodi toriken
0: satomon entebam Ero dawa yiru bungei rashegi hifolos kajado helija memusiole kanjuri siyasa na yao maendeleo harulo shole Kenya. Ilo muna gulo hoi boru nyo nako le kanjuri gira naka iroto nka ulele polos kajado gira naka menane buwage naka oronka jige ne gilate ne bende opurori. Ibole naka ajoke gira naka inlokuwa kile nkajor masa naka shuko olo shosyadi neme gira naka yao maendeleo. Ibole naka gulo mone gira naka arreba naka nkisuma. Ejoni nyo naka naloto hai wengine lo kwake torok na kogra shuk ono sholo la masa isi adim
2: ama namna ya nwoma ratati kentama na kange ne mehre mwarene kange ne mehre angajeni mi point na uri point na peyelo zwa kwa lariko ni weepe maisho iye mkwezwe na ile kwenyankara ino uri viti za avanto mkwende wei na eleta ya nakara ino peyawgwalta agor marengi ino anameni jeri

0: Keji Paulo Siria atailo sinkolio logira na itabaiki yol dakikani anake atan nakata tomono udo loro giro itie sa 12 abasi online ni ngoni karibu kangaito igira itomon apika tuwera matare mairi ya maritenebo atakuna sana ente ibati atu nka ulele emayen kibo itare nake nanu silu online ni ngoni toshu simu mayen halo
1: yano silu
0: hello
1: Hello.
0: Yeah.
1: Ini dia orang negara mana lor di sini? Aduh, orang Malaysia mai. Orang Sarawak ni mana lagi? Orang Jepun ni? Bangsa ini najis murah sangat. Orang mana lagi yang boleh sokongin? Bangsa najis murah sih. Bangsa ini nak beli? Orang bangsa ini beli singgah.
0: Nijo siapa okin?
1: Ada okin ni dia sih.
0: Ayah si.
1: Ayah.
0: Mayan halo. Yeu.
2: Ipo
0: leng. Ipo leng. Kasida yule medie nyamali.
2: Kasi.
0: Joro iye kiro abirobi yake.
2: Eee.
0: Eee.
2: Na wabanga mesa bala medie nyamali.
0: Ho.
2: Ay, ilo kwa tuwene na wabanga ni miyolo na ipanga.
0: Eee.
2: Jawore na wame ikege diyo sigo.
0: Ehe.
2: Agay na ulo yewe abalera marara.
0: Aya. Mayen FM, halo?
3: Hello?
0: Yeo.
3: Who are they listening?
0: Ipo Leng.
3: Yes, I'm a student magadi. I do not know why not.
0: I see that you're lengi to abirari vi.
3: I see that you're not yele.
0: Ho.
3: I do not know why I'm going to lele. I do not know why I'm going to lele.
0: Inti jingu?
3: Anga sana ile jengo na yeye ni wewe da bulogo yeye machine ni da na arame endelea na nabo. Tayari una sana ya jengo ile uka. Hao. Ama ikiri ile mafuta. Hao mari bogla na nani ya dalbanga ra. Aje yuo hao mari jengo na yande ba sisi anga wale kisi la rusu bogo.
0: Aya sawa sawa.
3: Asha ole leji ba le mafuta ya magadi.
0: Asha ole ngole masusu. Mayen halo. Mayen ena.
4: Hello.
0: Yeo.
4: Mambo.
0: Afiti sana.
4: Itarafu mnama nakai.
0: Nani
4: jengo kumba?
0: Ho.
4: Nani jengo kumba? My brother. My mom.
0: Ho.
4: My lovely dad. My lonely.
0: Are
4: you sure living with him?
0: Ashuling.
5: Ewangan Olo Show. Mayen FM.

0: Hello. Mayen FM, hello. Kabisa leni ningoni kigira ili ya maritene bo atakuna sana enteiba na agira roi ayikilikwan mariji nyerisha renki gwena na agira ikilikwan mba na ipista nage ilari koklang ediroi ilomon alodi engazeti lojo injere ejiwa riroi ilari kokte nkumoi na kirorita kake megira lomon lenje airi ya mari onkirorot na ni nyagiri kilikwan inchere egira roiye aikubaliana uwembae na ijena arashiolo moni la ijele ama siroki imbana jini joye ishi aginorebe ye irekebisha ilari koklang kakwa roi nena ana ena nagirorot na rejoki peipunkusa nikaja ne asisho leng ne palimba kumok. Hello.
1: Hello Maya.
0: Ninyena isi dai
1: yale lana jayilo mtanda lento mpukutia lena are larigola nga gara ima iyo gole amore nengo rana arar bare bare lo na lana lango wang wale mige rayoti
0: ho
1: wang rayo ma yao mo me rayero ma itia mige rayoti amarigeno nengo rayoti larigola tiro kono ahora marinilla
0: ashuling Mayen FM, hello? Hello, Mayen? Hello? Mayen FM, hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Mayen FM, hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Yeu? Ipa bi? Mayen FM, hello? Hello Mayen.
1: Hello, Silu.
0: Yeu. Eh, papi.
1: Mayen, Dave, you know, Mayen,
0: Eh, sida, yana, itugul.

0: Nesiren na nyugi.
1: Nesira giyogi seriana.
0: Wore doya ngolong.
1: Nemwe giyogi mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo jadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayen FM.